0: Muni ranyi u itela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkinona mota wot mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali haji mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Salama shipatana kwa tene, ni manyo vireno tene. Nkalo tene ote ile ni programa Radio School. Ile projekti mocha tinga cheni helpo. Kupiti mocha, hikale wa governo, ila kampante ni direção provincial edukasa yo Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social yo Cabo Delgado, vamocha ni maprosoro laponi, ni eradio comunitaria cho provincia yo Cabo Delgado. Irwane leko holo ni Instituto Camões. Elelo ni peo rwane lo holo witu chana, ntava neema kuwa. Ni nro witu chana, elelo, avizu wa shkola. Nyaete nkacha? Hai! Hai vano ntwe. Ni hinayo ro holo, ntwe ni upolele, itu chale hiu programe virale. Ni itu chale shani? Chomo, ni hetu cha maha wo makoha koho. Ni mpanya eshani ngina makoha kohoni. Yoko ha, ni iyo, yoko hia. Chomo, makoha koho, ete shtu mocha, enkala atu eli, anera mpanda. Manyoko ha, nuyo manyoko ha kohia. Ni hina yotapula cha mahe huolelo, wavizu oshkola, ntwe ni upuwele maha nisomaka ela eteshtu ila. Avizu. Ana himeria, ana papa ya na shkola otene, o shkola primaria yoshuri sede, uira matrikula ana shkola, anro kele kalasi yopachera. Anro pachera, yetaka mahuku, nimocha, omere wa otubru, ni anro omalela, yetaka mahuku, talatini na mocha, omere o dezembru, omaka ula, wa elfu pili nuwa maaka, shirini na sita. Shuri, yetaka mahuku, kumi na saba, omere o setembru, omaka elfu pili nuwe eaka, shirini na sita. Diretori o shkola. Enulu mamehani, ela eteshtu na asome huila. Enhimecha, opachera numala, omatrikula. Chomo. Vanu ntwe ni ituche, maha wavizu o shkola. Nhete nkacha? Ashipatanyaka, ntenkache kadernu ni ilapish. Avizu o shkola, enkale teshtu mocha, yankani masi enhima cha maulumu wala maha mulu pale. Waro elaka atu enchene. Ntweni uheke mazambulu. Uhituke wakiviru ni moro. Unyawe matata uhinati olia. Wakuvi opia ushkola. Vanu ntumi wele yoko hia. Omvara ntekoni avizu. Tekwae unichueliha ni nuni nyemiha ni makokoroma. Chomo, avizu, ntekwaya univahe hapare. Unitampaliha ni chitu chahala oniranela. Makupi! Avizu, ahana enanaya ampela ayo tarihelia para uchua na wirala avizu. Yopachera, ahano kalana etitulu. Ohimecha maha eshani nulu maya avizu. Ehano kalana manyo wa kelela eletu inhimia avizu. Ehano kalana maha ohimia. Ehano kalana nipuro ni wakati. Ohimecha nipuro ni pankiaya ni ora epankiaya. Ehano kalana manyo wantika. Vano ntuni varenteko vamocha. Miki nroko ha, nyu vanura ochipu. Ni hewa nana? Chomo. Esiani avizu. Avizu, enkala eteshtu yankini, enhime che hapari, ni nuwa kikichera atu, nuvara etu ya hala, wava hama kokoroma. Entenka chia chaniela avizu ila.
ehano kalanga e titulu manyo himeri hapari mahene ni puro o wakati ni manyo antika chommo asipataniaka avizu antenka cha chommo wa ukala ne titulu manyo himeria mahene ni puro ni huku ni manyo antika makupi elelo ni hetu cha mwaha wa avizu o shkola ni manana chintenga chiaya mano tuwe mkole lihe wamocha ni mi avizu na himiacha ni nuni tampaliha nteko wawani

Maphia baloani male peleng ka bi heri ena na papa wala ne anna nyenye ni mantike avizo para ana muchini kina utu topela nsane na shipataniaka mariba mocha ni mi professor Elias Celestino mpake programe kwawe yo radio shkola kwa herini.

0: aku takut ya ni muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro akala wira ninkela wa akela mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerika atuno. Franku nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhinape ya ni muhusi wa itapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapo ni okwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayoli ala kereru siva panjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila tulasa ka orwa oya owe minu sawa. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata. Paisa.

re mwamachipo pakhale kuluku ya wara mohaya woshishelo na yahuo vanela oni mia haso hia na hia na sihe ni yahuo thukunuka ka woshishelo walelo na locha sa uipile iwara pilisa woshishelo se sa kerele na riwerele na loko iwara vilili mithela makuma raru machipo hia na hia na hia na hia na pakhale kuluku ya wara raru ni yahuo suye la makupa mamoha lapu ya Mosambiki o mokom Iwara shisha sa wo shishelo. Bon dia. How can you come here? Usina simba. Elapu ya Mosambiki. Makupo mokom. Bon dia. Loko no wane. Bon dia. Navi hakachua na amurupa. Navi hakachua na amuichua. Navi haka amusi. Hey, day, day, day, day. Tihiha hiva ni ya huweji ha Miteku hiha sa uoshi shalo walelo Hako mandante shiafi Ikupuete sa provisi ya Zambezia Kiripa mohani Paulo Leonel Lopes Mulipo njikinyara mitiko Makupilo hiyara hiyara Ya hunu mwelapo ya Mosambiki makupo moko Ompia toni lochera Awe mpone Mwevele veluai Elasi mana yo pachera Nina juna hukwasa Kuhuwa umelo ni mwore simane kinako ya nawili Ya mweri wa junya ya kigundo pili Waku umelo ni kinako thanu na maha I wish lokom Hey, hey, hey Yayane, yayane, yayane, yayane Gusta malishani Mamunanga Mamunanga, yo mamunanga, yo mamunanga Ayaka. Alo kama mvulo anyu hiya. Ni mvulo hiya. Nerwa huyo lelo. Makalelo wa huyo lelo.

0: هوره بو هنمي ثلا با كوم مات ما كوم مات هنونار ما كوم مات هنونار سناو نا حالو بولولي غورا بيلي هوره مو هنمي ثلا مي ثانو نا مها ناو ناو نو بزيبري نو بزيبري هيفا نيسو ني هوليشي وكا مو يبروفيسا ششيسا يلابو يا موساميكي يبروفيسا يا ثانو يبروفيسا يا ثانو نا مها يلابو يو تاني يا موساميكي انيسو بديانا كميتاكو ساو هيا هسا وشجلو والي Ilapo so kopela nisu ipia kao mitako sa uhiahu sa woshero walelo. Mweri wa junyu. Mweri lapo ya mosambi kepunra ya murechele. Tiwi mahiku makumele mekira hako matano. Mweri wa junyu. Mweri lapo ya mosambi kepunra ya murechele. Heba, meba nkenchuna wii, oya opia wibwa. Oitu seti, 91, 12, 65 seti. Kina hala ulula numero na. Oitu seti. 91-12, 65-7. Kutokotepa wako viho koma nguho, tabo, vakam vakane. 8-7, 91-12, 65-7. Bundia nsina na mwera we.
1: Tio mwera, omurubula, omushelele ni wampula.
0: Nsina.
1: Miva sena kaipi, imanava nshele.
0: Paba sena.
1: Mwadeng.
0: Mamukumi.
1: Gamukumi.
0: Nivolwele mwahu.
1: Arumeke.
0: Kala ivale. Iroaga vale ya kaihe sa mchuli. Kinungwe erikiwa ndomutia nonna luma. Mulopwa nonna luma. Narwane echelaka makalwa pama. Vano mutano. Ana amira vohani chajala. Dishene neriha.
1: Oluma owana.
0: Nari. Vano amu ya vano nandra ruopwa herra mipimo midita. Amu ya vano hanono mpimo. Hani baba wako na mutia na mchoni na mpanya ni alopo na sheshia tanume kiyeru. Ichusa wipini, ichusa suwa so makolori, ninchuna krati ya murechele. Ninchuna wokorole lapu ahu. Eneriha ohawa orela tishene eneriha
1: Nari solgutore eneriha vale kahio ohawa
0: tishene
1: Mirima ya solelo ba yano na mavano ninjariwe nina nse ya ba Eneriha yano ohelele ya Eneriha yano itiso wivi tukelela ne noja hu so hapala Seyo endao na jaseyo olele nuhia kinituna nintuna mremahu oanyahu kinituna we nikonsa terrege baate wahu nanahu namarahu nari ni asitiana kantuna we kakonsa terrege ayyaka agora teto enuwe mkukula mutu untuna wetala mrema iye masika hon ovela vela mirema
0: Ato kwene?
1: Neva.
0: Anamane, amgavano, mameni ina. Ahitenle. Anna namorari, ekalonwa simbwana, enkuma nyiha mapani. Nivano muna halo titelela uwi, anamira voyala, ohilele, haniwa miruku za sito kwene.
1: Ora kwene?
0: O asito kwene, tahiye rendre, makalo wala kama avano.
1: Ina masi uhirre wo ten ama vanwal tie yo helele ana sholu kaina ra no he ano he nya kala mpaka va yani kala no mirgo we ena mwita na musulwaya ena mwita na maya ya ena momuru wa kabo kole li hela masi o prom va vela sei yo so we eba we musulwaka na maya ga kala i weta ni so ni so ni so ona hi va vale ni Eh arwa bangele respeitu kandro abo tuta ithani uro muro kole ni ni mirubuye olo re ole ni musuru kwaye ni mure maye wa me kaye enta wi ono venya wi aroga aywele le kemerugo dana shul enta wana shul ala ni hiya porque he makini wa so himma ana shul ala anela mpaka elila enta wi enene ithana na lela siyeyo Nari, mukale lo ora reki ni tunani tuna yolo wata kala. Dana sholo ala velo lele ini hiya kahano hin lele.
0: Yo tishene mpanla wereya. tshene nloko nna phanela yo paka wo wi ni kokele murampan
1: nare mpaka wo kolola duwe kwera ka hama ba ni hillele ruhiana na mabano olelo ba emphavele ya ba emphavele wa kola nloko o kala wo kala mukhamo nloko ikhan la mona sholo nan lelo etenta rigitu yao andere liwa pre maya ona khalela ya witana ena royale le ke mriko se yo tinderla awo a hinderla ne ra no we tsane hina rwa ya hi ke si so ba se ba kwala mo nini so ne la tu
0: mpone governo o khala no ya ngona o khala no muteko wa baba
1: e ba kwala de re ne ra no kuve governo e baba ana shulwa o ani vili we have on lela we ro i ana ma ba ma ikwala khanlele o we tsana kha tunorwa ndawu no governo dzi dzi na ba yo vela on lela khali kana no ethele ni mpajara kwa kere tu ni pajara ke ofuka mloko wa hu governo na mu ni khali hera mashika he mar do ne governo yo na ata governo tio he
0: ah governo die hu
1: governo tio he governo to khaita ni governo to tio he
0: okay
1: ndawu ne ro ni mu muher governo ta ni governo tio he na pajara ro walela na baze walela na mloko ni governo to yoma ni kali heria ga
0: phaba sene
1: ah
0: ko wiwani
1: nemiru ko sagatise yimone lwaga
0: vanwa namane hanopo bihea
1: ana mane kanopo bihea nari kunna khala wera we momo wonne khano khano jala momo
0: anjuno mona momo yo wo
1: anjuno mona momo we momo mira yo male nari anjuno mona momo yo yangu hachache basho we hachacha ni anjuno we hachache amphanya we yo enona mahansa ya anjene bare mukataya mahawa we we momo
0: ko thamela mira ku so hala phama sene bundiya maneni continence ya ni wakhi laginako
1: irri wabya
0: mochuwe Oi du 791 12 65 7 diheni enanan revo khalai vale nrua ka vale a muhammad yani amilka mama vidado atiano luma mi vakecha kisuela ka kovaka kimovaka mutia na masema hiko ala nari runar bondia sina namwero wi
2: bondia rati msambeki bondia
0: sina
2: Atelin Manuel ke nomata go kwane pa re o kuru.
0: Mma hati yo la nikira thenla ho mu puelo anyu di ovi.
2: Le ke kai kai khale le ba a tsena mo le khani wa yo himwa. Le ke ne le mpela re khala e ba ba ka ni wa me tshimo ra ka tiana ne loma. A shule lo ba e na ata.
0: Mas di hene na nan revo di hene hi ya nevo.
2: Wala enna na ri hawa hawera miri masahu yo solelo ke niwa so himma me ko mana mana mana manka na itade sounds yanush antao amalela kama kutwa muthiana
0: a
2: kai
0: mwana mwa mulopana
2: mwana wa mulopana ayo sounds yanush mesh mwana mwa mukani
0: a mwalela kama kutwa muthiana
2: a mwalela kama kutwa muthiana ayo
0: a akwetu mutiane no wa hinu wompo ha
2: are pahe manwa mutiana mu ya mu yanda manawe mashimu perperi
0: signora sichu
2: enta signora sichu mejmu tami kana mu kawera opintande na menjawe kira nyuwani mu namwela makutu mu heroye ba venshura u skola hoinya u skola gendo programo enta por isso mira ma sabu solo lo vahi mintantare ata ke ninsu wala nendo ahu nendo ahu malela
0: masela puela phama phama hu puela huanyu na halo were wo kolela na halo ko kela mphito yole wa khalai
2: wala ninken ninkenu puela la were no roti pela khalo ahe wala khalai porque mere masau yo to tepo viti kwa ona mona le lo ati ya no munim phanyo pa kha kai so pa hasawe ona yo la yo ni makulu pela khalai munim phanyo lo bol jo kana na mona no vianu asitia na kana ko ashimwa le kana awuja ke vinyu ata mwana mamutiana mwen mpanya mentene korte
0: pereki onna mana pereki kokoriko
2: onne mana kokoriko lejimo mutiana meti ona jaka ne meto agala ntayawa mulopana kwambenyero ro athela buri kumutiana nimetha kokoriko mulopana mkumu ndro muthela mutiana kondro muthela mutiana nimetha kokoriko
0: tabo
2: enta buri roho ta kulela vakino kololewa
0: entre hiva si papa ho yanre na pwaniho mute kwa hutuvi vava wananihu hiva nanihu
2: so kumantante ole la nika kaike kaika hira si papa na hala la shana ya wera pa manaka khalelo ho khala ene ta ho neta la so bashimeshu malela ka khaniwa no hiya ni vava ku ruwa mi ko rowa no se ke mona mana mam khani meshu ashilo pa ne bring ku tawari wana shi tiana khalai bashilo va shilo pa na nafanya ta munda ne bring ku na ro wanda ne bring ku se yi to tawoni he haya atia na kala ya ni wari mesha mashulla wi mesha na fanya awanda na lopana anta yi to mesha wi hindro ho kololo mesha mu lopan mu papa ashima ma yalela ka shi ashana ya kani yi wayo hi ma hima tu ye pa hi so no hi yi ruwa bo
0: ya go hen ore la o hawa eneri ha
2: ashima na sa ka ko ha ashima na sa ka ko ha na mi ra wala la ya ram ayar go lolo ni ruwa ruwa to temple dimento
0: Ah, okay, orela.
2: Ah, orala.
0: Desenvolvimento. Ah. Hiyo hawa.
2: Hiyo hawa. Sina inasa niru wa desenvolvimento. Na eleilua wera pandakamu wera keso nkali lwa hu kalaye nira. So na ware ka ase nama ila makutu ni mu. Yunu ni nali pihane sintu niwe rae ya ritempo koloniali. Tempo ya mawara anyi saku. Ela kahisa tempo ya neela. Hini hana uwa rakapitu la hu mbalila makutu ni kuweka hu onone ya. Ya prince nahi maru ale le le shina mona ale le wakaniwa
0: masi maheno khade yola achu adhelana ya mahikumeli mararo no mwelana nihikunike na kwa mukela mukina kwa mahikumeli a mwelana timpwanai
2: iye ya bro balla botela ni wan tuturu tela ni wan fera tela ni wan mustrata ni eso lo botela ni walelo melo mwelana ni wa bro no sentimento
0: okay ni hiyererie ni titele walaka
2: wala wala ni hanu titela wale la laniwa ni muiwa la hiniwa kaniwa tono wa manera mpoto ahi ya dapuru kahiniwa na lele kepahi
0: manele kontinensi ya mwijuwe
2: pregato kusha ukumantante bon trabajo
0: pregato nriwe noni vano hindi vinya wo
2: nimina kina uguriana rati utesha kono wa walukusawuni mpaka jinuma uguriana
0: asanti
2: pregato kumo kumukurane tamunle teatele ni manuel
0: ana adelino ya laka mchuli Agwena atitelele wale la niwa na hala wigwa. Ahiniwa herwa iwa. Desenvolvimento. Ona narihia lapu. Masi tambe hiwaruwa paba okala muha wane nisu pwela wii. Fikara na pobreza. O hiruwa desenvolvimento. Nwe posivelto. Elapu ninuwa hiha. Nariru. Bundia zina namwera wii.
3: Bon dia Radio Mozambique, bon dia.
0: Nsina nanyu na mwero wi.
3: Mwera omujeba maisharea wana rosa, emigrandi.
0: Emigrandi, omujebe, provisia wa Zambezia. Tishene neriha, miwa truakavale yaka inyasa mjuli makolo waka yani kila wawi kudado mutia nonina luma. Ana uleliwe tumana mwa mutia na kudado mulopo nonina luma. Yova mbo vava, tisheni ya vare zuwa vo.
3: Maano zaiza vala noviri kana, hima yove ni zaiza vala noviri kana. Noviri kana, mwintu maano.
0: Niviri kanavi?
3: Maano zaiza vala hiyano, ama yove ni hini ngozi anati ana. Ya. Wova ule meju moriwa, etempuye wa atuya antutu siwe na werua, zaiza vala mtena analuma. Leza vana hinovi.
0: Ni nchuna mwana nlumaga?
3: So hini nchuna none anlume. Ah, hinlumi hinovi ya waya epa. Agwa mtiana naluma, omu lopana naluma. Hini nkani yeye. Ya. So mudhawa vana mtu, so anchuna ona. So.
0: Kakuma vava kikino kwapa cha mikrofona haka alaki ya kamurampa ni kina hala wapanyamu anamane. Wako hawa wii muneramo, ahala wii notepo hawa hinona mutoko muki nako. O hawa, tishe nene riha wawii, hiva, nihinova.
3: Eyo, miki nona ninta wii wa orela. porque etempene yo to akalo gratis arte o kawe hemotho o kawe ha makholo a oi ekule le ora o se kwa poro de la vate va gala tenki weta nere ke gala nere ke gala nere ke gala pora madei da gala mende do do gratis o war kero le liwa o ni na mo sender o ni lelo dinyevo.
0: Okay,
3: agora então por isso já no corona o informal já né na colha hoje nem o olho limo só neta cada um foi estilo a outro lá e já galona mupanya mana a dois anos ele tu aí o narva pede mulam tiana mupanya mana a 15 anos e mulam lopa na ele tu aí o narva pede vamos hoje nem no americana
0: ela foi lá jomalé
3: agora ela foi o corta vez moço eta ele não cala isso
0: tabo e jwe ke nako itshona ka go kogane ke mo mo lepo othela
3: le ko othela ke re bate ba
0: mo re bate banye mothelene ya kgakabi
3: le ke thele ko vin tsinkwane
0: pronto pronto ma hinnua mo jo tshwa ba khane a te ke no buela o we khala e wona a rua huo mulopo na ahu zihiwa ogumanyia mapane ni mutiana erukuruku ayayo ayiyo tela
3: ate mtu a nunu wa ahidwenda iwa zaiza zala atu ya kona okane mpaka yeo amunu wa ahidwenda yeyo uiwa atu ya kona okane mpaka yeo so ona okala bahi
0: ate ni hikune kazame ndo ahu zihiwa wawe atu ya kona mpaka ha
3: okaneli hiwi pora ozela atu ya kona mpaka zala atu ya kona mpaka zala atu ya kona mpaka zala orijimleli hiwa kora mazaiza zala and deshan jo bo wela ta deshan jo ko dei biha
0: ti shede na phanla huera sinto kwa sipa pa dipo yara mute kwa hutuvu
3: eba ini sempre sempre atu sena dela dela kan ni lela dizo eba antula wiwa kamu wiwa hintuli wiwa ana hakiwi agor en wan ba tia heni dela dela precisa ye ao makhole ya yao sempre endele ke
0: Endele ke nada na lela nihu nywa no mamu lipothela
3: agora ende itabe na lele ke sempre ni kama lela agora na lele ke sempre epa ola nthula wiwa kama yola hinthuli wiwa hadi wizo ana kana tya u melela zizo
0: masen yo phajuela me vanka o
3: giwale
0: en yo phajuela holo yo o ma hi unka wo o me vako ko mu hela bizu aka
3: to ke go mlele yo mphatu wena wo ka mona wi etha ke re a re mphuna go
0: ka ho dela
3: ka ho dela si
0: hela boela yo malela yo mala emigrant ba ti continence ya mchuwe wo shelo wa phama
3: o wo go mphila
0: dai ela po yo mu yo wa ra go teng wa ra pisha matho eni ka ka ya ka balela po ela po eni ka e tshiya le kina ko yona pana a telefona to ku ene muchu akira nthe ba te ba woni khuno ichu ara bana tukuno ichu ana asia mmo na asia mmo ai we pra falara no ano nar wento wo ya wo ichu na wo wo oni bara tukuno ichu khuno ichu masobela ara asia ngo ha yo kiria ver koizu di ele ya kanaka oni sonto ichu ai wale no guardo sinceramente 8791-12-657 hiyani mupuelo anyo muteko wasi papa hiva tuvi vano mna hala wapa ya babini ina etatha ne murampani ai yake ikankanka vaila shtudara iwe nari nkanono igoroa kotepo hawa maso hawa weigo neriha gundia zina na mwero we
4: Juan Bernardo Osuele Juanteno, provincia de Vampula, distrito de Mujicate.
0: Ana Juan Bernardo Wapula.
4: Ah, distrito de Mujicate.
0: Mamu kumi.
4: Miki nguwapa hama sene, kahi kinurati uvo.
0: Hiva toni nguwapa hama sene. Elapuela nyowi ni makalo yala, mwaha ni giratelahu. Elapuela nyowi, ana Juan Bernardo, elapuela nyowi.
4: Ela puele la mimone lwa ka mota sinrowa el ninrowa nampakha mulitini bahin
0: Mastiheni e halela vo
4: Ohilele ya mahawa mirima sahu yeye hinne munna ko ligandri Manuel Guru Lole o hinnya wire pa mana awon siano nin panya mella kama putu ade mun nin panya lokwa na mukuyin we kaka envenzi ola vula niwano olon kala dentu ola vula makala murina mariyu na mariyu ko winter seri nin niwano
0: si chu oni ona winter sara mwaraka
4: winter sara mariyu si yele unkala mahanonelo lapo lapo ke kanle sana bote muntentar sae mukwinyu mulela nata so uponta waya so mutu onesha murimawe ba yele nzuwa mutu kwa mutela mara untela murimawe ayo aniwa aniwa masanchi paletia wahiniwa kawiro lela na yuroma la nari Komande.
0: Komande.
4: So mutu, konre konseroha onirepa. Nata, ele tuile, malavi nuefimu.
0: Malavi ala ho?
4: Ah, malavi anikala.
0: Mucho nampanya, nampanya minina murampane. Awandri gosa weso ikanyene hiya. Omuko hoko, we. Kiwe waneshe okuma vate wana nkana iwe. Titiu popereza, popereza. O hawa, mejumo hawa.
4: Na hata mtu hao mkushe hibaki ya haya varimata la oli, makaun hao ole na koso ole.
0: Masachu.
4: Iye himia kawapa jira uwene wira na koso ole masunima li lihampaka mulikini. Kalai mtu kaamusu wela yukinu uwanriawe muhi na masulelu enela kuhuvo omuti kinapiki na mkwawe.
0: Mbukikuru mwede, nrivo asitoko enru. Ndrivo entere garandis, muchonna mpanya minina murampani ho. Awandre kuwawe enoneela mpua, ate ochenkiye mwe kuoyele, pijini yoda mutiano ochenkiye muvindriye muhiha ha. Muchonu, ole tokomu.
4: Ayo, tote ni mirema satampi, ele kelirwa, ele kalaiki irwa. Mutuka asuwe la uira la ware kuwa mpua. Masulelo vanyu mungkuma waturuwe no suwe la uira u. Kulu uware kalsinyo uira fulano ate muni uwe hanekore.
0: Mutekotane si papa rayano ni anihu yala wawina ako gihere mulinyan.
4: Epa mpako vara mteko munu pale pahii uira wotene nurane linikele mulinyan ni masepa ankela no kela. Anchi pale tohi kela muli inyani. Iyore ni toroka yasinjiwa mahi kwenye alava. Sote towa hapushu ipiro.
0: Kalaiva itoroka iha hisaruo.
4: Epa. Tendo kinsu wala kalawira kalaiva li itoroka yasani kala kwa muepa. Katwa ni nano. Masepa nuno nruela. Sini tepa.
0: Mane ni kontinensi ya mwichue, ni wakila kinako?
4: Kwa mane kontinensi ya parosantensi ya ukumelu umuhikati Juan Bernardo tula hundi.
0: Ana Juan otama la bundia washolo wa pama. Kala iva. Anyo, asima ya riu uwi, asima ya atia na riu uwi. Oitu seti, noventa yun doze, sasanta isinku seti. Asima ya necho uwi, mupuelu ayo kale winoto. Echo kinako, ena pala ninkirati. Muchu mulopwa na siyomi ni mwanaka kimukirati kimulele mwanaka wecho mutia na tokala no muteko wokirati ni mwana mwa mutia na vate anamlaka warumumo kahigi karmota kana gramota mujapunya ni waya ni atia nene toni na wopela wuni vanele mia hanya se provincia sheshesa makupo moko nare se lapo ya musambiki nelechelo ya he makwa narmano nelechelo ya lobu bundia sina na mwero Mukova na Rosita. Tishene mpajua ni arusiro korihu. Tishene nere ya ni yowi.
4: Mbrakaraka. Zawafa tangu kuhipa alava. Mbrakaraka.
0: Mama Rosita. Nka lochani wa walu wa omenta la mpoku. Nsuna nyu nigwa na navo. Munu locha vakani.
4: Ano mwa
5: Ah,
0: kama si ho. Ta boko win tendera ni hankoni. Ni yo wi.
5: Iro ho ta ho mro kora ka. Iti mo na were ni mo ya.
0: Hmm. Mm,
5: o ta ni dia wo. Na ya ra karu, ti ya karu to jan, tre jan, wa le lo na i were ka yo ta kaño. Wa le lo ni were ka kwa. Mo hin ya ni, mo ke le la. So, o tu kala ka ana mane asim kwa anu mikirimu awe ha ahinyaka ituta mkuoni ni pasa mushanga. Yo kinira kama anu. Ii. Kwa hiki mbana kela kulu kihirea mbu kihirea maki. Kala kina kwa mbu kihirea.
0: Hmm.
5: Kala kina kutuwa nkala oteto kala mabiyo lenzi.
0: Hmm. Ademu juu. Ate.
5: Kwa kala ka.
0: Hmm.
5: Amu sipa musiru, ana shuhuli yao.
0: Hmm.
5: Ani labu lepi yohi kalawi yote pa. Aroo tepi hele, masi wohi kalatiza.
0: Nyuano mwamu kristu mwamu mwenye?
5: Prakorata mingyo kamu islamu.
0: Obu sikitu, azito kwe nale, mashehe, hanloja na asina hano. Nyo ano murasimai he mungira ati na sina hano. Haniwe, haniwe lela.
5: Haniwe lela. Atala hiniwe.
0: Mundi.
5: Mune mwa hapa nye sisi yana asilo kwa na mushtaraka ni bairu wangu. Wena kutila ni. Aria ni mushtaraka ni. Aya atara shantara ikiru mnapo ni mushtaraka na tia na alopo na masakika andi mnapo ni hata mapele akikini ya kumataka mapele sana manyala hai manera wawale la wera ya usi mbani
0: eniso eleliwa kaso hanchuna wiwa ni didelele na hiere hiha.
5: Ayaka
0: pe lento ni wala
5: karma
0: lele iya ka Anabel. Bundia, Anabel, mwamukumi.
6: Mnuku maneni, kagu hiliwa.
0: Bakanto.
6: Kasi nakabie na doa Bel Antonio wana guzi wana.
0: Tishene nerea, tishene nerea, ni yowe, ni malelo hui.
6: Uwa malelo ki, no, naso ni suwele ni kumiaho, ni nroge ni suwele mwibali hata.
0: Mpwane luku luku wanyu ya hikala hui, juse iha inerea. Oha, wa desenvolvement do one logiwa.
6: Mulupalia gakahano, ohawa, nigana desenvolvemento, mas desenvolvemento kanlero.
0: Hmm.
6: Nini hawi?
0: Hmm.
6: Ah, itu sawira. Ito kone mi ana manya ohen mawa. Mwiru lega agiri se mustara dane mama iskaha se gala sa log duro wana siro kama nini kodi ro thaila na ni mwenye muthenle yingi ni thenle ni ni hayo thaila ne kapa chawa watu au ana na manyal tawa wao paro thaila nongka la mustara dani
0: nari
6: ah atu akala yaro watu kuni mama ane mutiya na kimo si gala kero gala muriya wala mkenole kempa gala mlogwa nole Kimemia paka anagela tana.
0: Hmm.
6: Mjumai kwa nalava. Anura na mustarata ni. Ofera. Mpiro kwa lukeri. Evi ya mungu mananani. Muntana na wawo. Ntao gani zuni mentu.
0: Hera pwela hai. Na hiere ria hiha. Na titele lewalaka.
6: Na alaka kebo danruwana kama si, ni hero utiko dule na alaka kitu.
0: Na alaka kitu.
6: Anono nruwana, anono o itarae ni nalela hon,
0: ela poela na rero ko thamela na bele mane en continence ya muichu wena wa khala gnako
6: wa no ro kora kora ba bon toro thare linya me ko shukuru
0: bundia
6: na gushi la ba abela antone na rosi daniele no kuma
0: mwa shedi hanro zita mwere mwa titel wala kana miravo
5: pro kora kami cho te por sapela iwa ma kita ya tna kolele ya kaya
0: anrozita
5: anu
0: ana mwana oni ha hie hi ha mwana kuluwa yako morla mukhokweni ha rino manyomu laka awan ye morla mu mulijini anna lakiwa ana hala wisone la megeya yarkiwa ndo konne onna marupawe hanaiwa marupa mriba amrima zehewe e tripa dele iri mukhuma ko ale kwalker koza narin an lojiwa makajamiho lokon riayano bundia nsina na mwerowe
7: bundia manu
0: nsina nanyu na mwerowe
7: ni mwere provincia ya Wampula distrito ya Makompo ifa ki partido de Kalawa au hare kulu kaitano ni na ki nero amontau sese makare
0: ana monta umma hadio la nkhure laho
7: ay ay
0: ni yo malelo wenihu tisheni antadua ya mahikwala
7: do wena ani yaho male la mo para katwa ani yao ma se katwa kontorare
0: o hile liwa o development na rohawa
7: dahe o hile liwa dahe o hawa a development ya landrahu nela ba non dela anya karmendo vinya bavo komu igoro ida kirera ntipa igoro napanya misoro kubaya na akati ya la la babara yawo napanya misoro kubaya nabona ge ya nyaka wale la abiyaka ra tawa yamani liyan ndo nse kuwa karwa rim merekato kuma ebona memo erorana eta mani liyan pa tahugile lwana are hiba la wona kenna weria
0: hivano kharano muteko wa wano pula ni vano ana mane yala
7: aze minteko hiyo na nikhande na yandre
0: nikhande na yandre
7: okhalano muteko wa wano pula
0: ni wethele nona hiere hiya
7: na are wali ya biyo na are ka wale na pahe
0: governo ana ju daru yela pela makupavi eren wawi ana mwenenlele ya niwelela
7: akala biya andu ba manele na anga ma nyera afanya bene ma koposi ha ha
0: mase ergiwe
7: eh
0: akala to kwenda yua yentu governo diehu wapacherangu aiwe governo so ye so mjuhiba tie ho mpanne mwe velevelo na mwe governo ni kande hiva kalaibale
7: kalaibale governo he kala ni kuve sharia governo tie ohi oma hawa wete involvement ele kala kia kando hawa kwarere janiwa kae mahi kwano wete involvement poti mano ya ba mpanyar min suruko kala endo hawar ko warere musurko kina kala no
0: hala meva ginungwe ati yakha tenlaka ho kireliwa gawi mthia nonna luma ai asima yamvirowi atiano mvirowi enukulukuya elukuruku ya makholo ya sitokwena purisu ni hiyele lukuruku ya la uwini vanele miyaha siseho hanko ni mchapunye waya ni vanele miyaha sini parakane la miyaha siyo nika vihiri ya miyaha sinja waka vihira nihu, miahani kanlahu, winre herere omahiyu, nufuturu, futuru, wondo jiwa. Sina unloko hinikala woo. Tivava na panya wanamane yaya ndranamana kinakwene. Porondo wale ohisuwela eniwu nto kulupado upaidele, mashupaidele woo wii. Haniwa. Haniwa. Momo omo, onlo jiwa wawi, kudadu momo omo, aiwe mganu nchuno mwona momo omo yole, na mpodo kumanyiha mapani, mchunto nchuno kumanyiha wawi, one echwe miyopaki wavu. Masi, we, menekwa ihokomu, menikwa ihori yawe, nokomu. Naru, mifanto kinchuna wane chwe na yeyo nlo jiwa, aiwe, puruke, puruke, siya chwana napaka. Masi, sinceramente. Bundia.
8: Bontia radio safiki, bontia na chukumi radio safiki, anamuja na mwati suula.
0: Mamu kumi?
8: Haa, kamasi toki wala kukumantante, kari hali.
0: Bakani, kamasi ho?
8: Kamasi tata.
0: Chuyo ho, jerali yo.
8: Ayo.
0: Ni mwera wa muhansina?
8: Nisina naka kinaku, nasina nafua letriki, ekumu la washi ekele, etisipu ya wankota, lakoltate ona nkuha, poche administrativu ya wakurani.
0: What the one you walk rigging Piao?
8: Oh, Kuran.
0: What the Paragabao?
8: Okay.
0: Loco no hono ne and Nayo, we ni Mupuel and Miruku say here, Nejelahu. Tishene hikanle sana.
8: Iroho sa huki hikanle sana. Nao kala ini uwe nane elia kina yu nashipa atahu watakule laka. Naka la maloko otela na nile elia loko nne kinintela na. Iya no kina aroa. Nina anoza onle ala mwani huwerefa iwe kinintela na ainta to uzenye vayamo kila nruha katia na kino uruhe lani.
0: Ninko mumuma na aceleradori?
8: No maselari vago pa hiva wawata vago to. Mta uela etriote kini haa. Kote kalaka saona ya lala ajia na su alwe nusi ya kasenta anush. Ni matele doaho na tele pelemeni ki vintreti vintinku anush. Mutua nika lo ama mawe, unali meimata sawe, mashi ifelemento, wahele lo wanyewe, wahele lo ama mawe. Mashi kuwa akala no pere kupare ya notela, nto olelo la kontee shanu, nipo ira kale tamu arawe.
0: Wala!
8: Purito ki nawe ahu, alopo no watu itela, tia no watu itelia.
0: Nara mwadana.
8: Mahaparuwe rantelia lelo ahituruwe. Ayo tetu niri hava pote mulela kava ono hiya vava no waviri kanyakani wana narawa inta tonyo wiku vanya wakala kawai kahimu muyandwe.
0: Masi mwevele velo elukuluke la kala o maloko anechila makalo ya la kalai?
8: Kala hala tu area etu rila poni kemala mala. Saro hata kala antoko hiyo ni yeri yemoro yo ni hinya kula. Bakani umpoku bakani. Nina alelia kanini iwa walana nini ete lele anile la papa anile la mama.
0: Ndo
8: kala na muru.
0: Mentubo.
8: Ayo. Ndo ore la niwira wa. Pele menus. Kuvernu. Osu ole kuvernu. Tihiyo kuvernu ni hiyo. Ni irani li tile la parubuku la. Numa ni alanote pukura kapasala. Wasi porokarama. Anaro nyonde mavi ntiaya poronto wabo go nama ne hama la mkumulo ene. Ayo teni hili ha.
0: Ikorowa.
8: Ikorowa hii yesimu ni wana ni ikorowa yena nyonaro mavi nkwentawu poronto adi yu ni hali yana. Masu kalai ni yemika kalima metu yaka. Yuturi kukaro hawata hata.
0: Yayati.
8: Yayati. Yale tia kalina poro karama atinu kitumela kisikeleye takihisu welaka.
0: Ni koroa sawi nyanyu mulapen lanyu?
8: Koroa saka sege fahia atume mpe. Minta asuwe la inta yang tumale totole mpele. Niki isuwe la watata akitumele mpe suru kwa kwa wana kandimia kamatruvi. Kandimia kanga kwa.
0: Munji hai mpe ihe muhiso la kawiti sawi nyanyu?
8: Ayo, itu tola meni, sana meni pia ki hana awe bantu lu akan karwani. Eh, suruh kula ka kuhi aka. Itu nanya ke tiwa la la, dia kula. Para malu misa, kita rikini wun ni miyo.
0: Stabe. Masule,
8: oleh lo la, kisha karu suruh kuhu, eh, tatan karwani suruh kuhu kituke, ni mana ke puan no tuwa ka. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.
0: Mucho ya go muthuma ka putulo muku o muthuma yo lo ngotela makhujun
8: eh ah pahe o mona ka pahe ka pejini pahe e pehela ka kino lavi en cuanto kale ki ira me ma mu etra yo ainda mutuana wara ale shaili api kinya ili
0: aka na mara ka putula mucho ngware ka putula ngware ka ala sa
8: jimisi
0: jimisi ala waya ya ho pasea e gore mo hanu mithela makhumma shene mithela mikina ko mithanna pili tiwi u maora 47 minutes radio musambiki nin loko ya sasa kama kallo wo kolola sikoromanne ya sasa ku hwiriela tshiene mpaji wa ukikora kwa nyono finali 8 7